Bona bana anthu dala ndipafuna kulitsopola lo. Anga ndakhausha mwali athu. Bona anthu alipopo kuti bana funa obepa phata kamiza nge bandula. Nongo sakulandira. Ine ndatopa. Tikana, unatikana vyako ngo tikana kachia. Topo, topo, topo. Anto kama achaka, seka ini. Ini minikadze mwandini wadidi bakala ini.